Ndarwadetika nando mwanra tau na zil gospel na mbula ndau besuki sasi bitingo bikenda na tolo na tin kabana miniti pe bambula raramba tikeni bikenda na kabi na kendai na pama na viti na kabi ni warumbuka ni kuwa karusa mbuluka liyo ni singa ni volome ronondolo rosa mbuluka ono bambula tikeni bikemu ni na kabi na kendai bikemu ni marama na turanga na darubono mwane leo tarakini bikemu ni nisoli soli nisi ya matiku maya na tikini yao bina kangona nonta patapata na lube viti na besinga warumbuka main na tolo kina tini karuan kaloko na beisinga barumbuka kedesar pe bambula raram kedesar tika ni bekenda a bendela ni abo bakatu ranga na sana tini kaba mai nonda ni mbule bina ka ni mata bina ka mai bambula tel tinga ni bekim ni sama tika mai na live stream ni pmn.co.nz ni mbule bina ka mai na tei ni buru buru sabu nga ni sama tika mai kina na ya kabi bina ka endai na mninta ni bengara bela na turanga biu ni mai tengi na kimbao na mbongi na kabi bina ka endai bengara bitika ni bekim ni meza ba na tin karwa na kaloko ni bikim ni bekna semitik mai vale semitik mai nunum ni tolili so kutung bekna da kazaka ranga le situng bekna mai nebul ni soli soli na bambole tal tingan bikim ni na kabi bina ka ni kwa non dewa tikni ko spelengo mai na tolu kinwa ni tinga bitna sergo na ronga tin kina non da banga ba kalo na kabi na ka ndai domon to na John Hunt male choir serenga kibwa nimbule binaka binaka bale bune semtik mai na PMN Fiji na ka binaka ndai.

Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Kadi bertabu ke bekas sering kimun do unul benan do unang kai sering kini kini. Ye mengena ngarau na nakai kau Paulus sumsum lo terimai. Ninda sa ngalala when we are set free. Menda nang karau na menda kuwa ni bagaya nga taga baga beitalia na ngalala ngori me zaga kina na ngangarada ni to bagaya. Sama darkaya nuwa katina madha saudi sena madha wiliu na yalo tambu ni kalu e zaga zaga nga beira na tamatara ngalala. Na yalo tambu ni kalau e nasaka mendu ribata kanonam bulen duna tamati bala bala. You can preach on the Holy Spirit. You can talk about the power of the Holy Spirit. But for the Holy Spirit to demonstrate His power through your life, maroro ay nangalala. Nikuni saka kina nangangandrada ni Tobo Bagayamo. Nazapa nangangandrada ni Tobo Bagayamo. Kalati elementine kaziwa na bimuta kodi. Olo tubi nagatunga rutin mo baleni kuro. Evoso Paulo ang operin tumatolotu. Kwengo samai bagalanga na toso ni alotambu. Patrikari botambu, kemu ndo unakai kalatia. Who has bewitched you? Ndo wa tekibu ene alotambu. Daronan, dagaron di tekibu. Nanonda bagambulai, enda sanrengati ene alotambu ni kalukau paula. We are sealed with your Holy Spirit. Nalega ni kalatia, mekunilega ni bale ni lotungo. Ndo wa tekibu ene alotambu. Ndo samai tinitu ena kabagayamo. Flesh. Kadambatina revival yazo me kalatia kona langa lebu. Lebu na revival zakaba na kaloni kuwa. Lebu na revival insa ni mbera revival autale. Mboko tale na mbuka. Lulu tale manda, lulu tale manda. Kame kwa mkonya dobe yiko ya. Kame kwa nduwili kena kalatia tolu. Eposa ngoki ni shumu sumalatu. Posa tiyo paula ngobiru tamata bambulai. Kemu ndo na kai kalatia. Ndo wa tekibu ene lutambu. Kena bale na kada bote ni soko soko lotu me kalatia na revival, na restoration, the move of God in Galatians church. E teki buna ni alotambu. Rasarabo na dadaga mana ni besi na tambu. Rasarabo na toso ni alotambu. Kaya oti ni alotambu na sin rimata ka ni bala bala da. Hallelujah. Hallelujah. Danga rauna na nandi teki teki bu. Rawa ninda teki bu tau dako. Kono focus on mo tiki bu rai da tiona no me daba daba era bora kare bora sandina o ko essa kadivi ke mundo ko ena kitaka ena tomana vaga kuritaka ena dai baka utia kono ta ko sopo iko no bugoni nganga ndani ya ngom ke o didi ti urara sana u busar na sido iko sa disqualify taki. Kalatia, o dei salari ke mundou, who has bewitched you? Dua lago ti nandu ni lago lako, e andonu tiko, na posa na bewitchia, e asa terai kon gai moi diko tani, baga mieni manda. O abaga nam mata tiko na kau belatai, na namun dua abaga mulai, o dei gai lago mai, gai tuis taki ke mundou, gai moi di ke mundou tani. Do a tekibu ene alotambu. Do samai tini tu ene kabagayango. Danga rauna nanga lala sa bangalata kenda kina nakalo. Kuone o bagayanga taka baga baitalia nanga ngale nanga lalangori. Moza kabakiri nanga ngane zanyamu. Wala tena yalo tambu kani bolo tambu kao paula. Na banuwe tiko kina na yalo nikalo. Era tiko kina uira era ngalala merangaraba nakalo. Sa seta kendo nebisu. Sa sireki na linga angurao ni usaw. Sa sireki na eba angurao ni ulande. Kona ya mengandu kakase mekea. Sa sireki na ambi angungo uso may baka vini binaka ulo vieta na kru. Gela urai na lenga mekalati na kalati lima tini kadiwa na buuni topo bagayango. Na bimbo takodi na bimbo inriba. Bala bala tawa sabsaba. Ralotu na sinya tambo rabe kasi tina loma ni madawa. Katin nungu live na mbongi, ngayo tinungu live yani off.
funga bango e va bando no undulu no tamata ro online jeno sa ndur kanu gumaro ndua ngane wona programu. I was preaching to 4000 people na message ba tangango mata kani ko ni oti tele na lima kinaono another 3000 people. I was preaching early this morning through gonga na message sa buno takitiko Oto sini mena kata, mera lain bulu irea. Wira serangara, leo nipu balengo. Wira serangana, lubai kera ono nipu balengo. Rangai tangi mayeli, nira lezabar baga waletaka. Nakasa bunuh tak kicu bingi muni. Bayi muto kodi, ndara, wala tau sama-sama. Ras abius takkan ono nipu la. Balate na bosan ni wala-wala dah, lami na bosan ono abius. Dumu dara bagai minilebu. Nambale-mbale ni bosan na abius mana Bible dictionary abnormal use of life. Dotar mandana lululu. Kabe ko no sa abnormal. Sen sa rundi ndikira tu menamba kaba. Ya na bune lebul takan ni bola bola za ni bola tamu ne lielia. Na ngauna ni riva na ngauna ni lielia. Sabo sota uti na kalu. Nio sambula ku ni bola bola za tale. Nio sambula ku ni le suba tale na banu ni riva. Nio sambula ku ni le suba tale na banu ni mbobula. Dunan re. Kaba no sabo kumbulai. Marorai na numungalala. Uli mga tanga betalia kono abius taka. Haleluya. Rasa sereke na Israeli mechipita. Rangali abuse kino lo mnile kutu. Na kalau sa takaba no nitabi. Sa sereke iratani mechipita. Iana non ralenga na Israeli. Ralai mbula baka berebere tino lo mnile kutu. Ralai mbula takatu ni bala bala ni mbula mechipita. Nandau tangane, nandau ya lewa. Baka tangane sungo sama lo tume kalatia. Ngai mbumbulu ina kaluhu. Erna sena sarni dhuru. Kina nongu ibaka bakatimu. Kaya kino Paulo tanar tu mekalatia nindo sa kita kana be kango awa tukuna be kemundau au na tukuna tiko ma kene balembale e go enduna isu enda tonu me address ta kibale bono lomri lutu ka Paulo au tukuna na mateni ngauna au na tukuna tiko ma menda baka na numi kina na tamata enda garabo na kalu kenda ngona tamata ngani baka na numi. Haleluya. Abe kango tukuna beke mundau awa tukuna makao beke mundau au na tukuna tikonga ken mabala nei bolambo ya lako sortu mabe kenda

0: Fiji.
1: Na Digi Cell, sa pakararata ka non da bibu sa kikir na wekanda may non da banua. Gorin baleta ni satu na top up ni Digi Cell and a besay Aotearoa. Mobulia may na dairy, supermarket, sa ingun ulo ni bensini. Mobako ta bir na wekamu may viti. Rata lang ani bako in a way lawa and a www.digicellpacific.com. Kini tutuk matay lalay, mong gerero to ni tundo ni pakasala and a saiba walu saiba saiba. Tolu va va va, ruo tolu. Digi Cell and the better together. Se torodake wata.
2: Kemuni, enda ura rosa ra me luto bakamalo na ve kambimbi enda ndonu menda dakava ena buku ni nondambula. Loko da mudula ena bookmyvaccine.nz se ve taratara kena nongwuniwa e se valimbula.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: The Digicel sa wakararata kan on the bibu sa kikirna wekanda may non the banua. Gorin balet ni satu na top up ni Digicel and a VSI Aotearoa. Mobulia may na dairy, supermarket, sa ingunungulo ni bensini. Mubako to virna wekamo may viti. Rata lang ani bako in a way lawa and a www.digicelpacific.com. Kinitugutuk matay lalay, mong girero to ni tundaw ni pakasala and a saiba walu saiba saiba. Tolu va ruo tolu. Digicel and the better together. Se torzake vata.
2: Kemuni, enda ura rosa ra me luto bakamalo na ve kambi mbi enda ndono menda da kava ena buku ni nondambula. Luku da mudula ena bookmyvaccine.nz se ve taratara kena nombuni wa se valimbula.

0: in Fiji.
1: Ndarwatekana ndumo isesi na serembwembwe asibtingo bikendana lima na rusa bulka lima na miniti en nambongi binaka ndai ya ndababini binaka ni ya nakabinaka ni ku kerosa sasema tego mengo na maramaloya andia sana dhuli vite nubuko ngani na wasini ngonu vikenda na kabi naka nikuwa mebaka kibike mnimbeka na saba muri kenda tiko mainda na rongo tiko mena vitha na maza sawa tinda rongo tiko itiko na nono vio wasi itiko viva ramateki tiko nubuko ngani vika iso ndondonu menda ngandrebi menda na kila waka mimbi vikenda na lube viti na viva karamateki nubuko na ntambana nilawa na kabi naka nikuwa sasa mtali tiki mbibati kikenda na mbongi vinaka nikuwa andia senatha anda sana pa mbulu saramanda vikuwa na mbongi vinaka ndai mbulu vinaka marama loya
2: iyo ni sambulu vinaka marama walesi vinaka noa na vesureti wabili vinaka na matabewe kani inda bahan dirorong tal ngamai na tuto pamanani vitiongo na nonda to bosan na wale
1: Vina kanje sana dha kila ni nanda taulu tanga tiku mbeka na kabi ni kuwa membala titiku na family law eh? Sana la, nabe, na lawa membala titiki anda na buwale kere kere ya rani ni vira bara rama tiku mbeka kina
2: na kubina wale tuto kuna seri sanga I langa uti nga ungo na buwale so tu to tadoba na mata tiku yani na etovo ni buwale baka ungori me so tu tiku na no dando ibu vale e ainda assim indo se tava queda na mandinga para cambur essa não na indoado na bicana está na kita tu e a ouve a matai mo vale tá mandando também para lá o é o se rua também o que civil law ka tiko talinga tambana baka criminal law talo ko velo ai ke o beita ke ba visa ka na lei to to mitaki baka o visa ma mena ba tabela wai so ngunda na adosar bel bebe so ngora

0: Mana na criminal law, rendu authority andau ini criminal lawyers. Karena tempatnya ada civil law, tempatnya rarang besar, membelat na consumer law, tu sangkara buat na mada sawut yang tu nanti kena lelai wali mendengar ya. Bau tiku kena na family law, na lawa e bau di irana bu wali. Ketika ngawir na kena dui turang maram ni lewa na family court judges. Ngarau tiko na tamba nungur do nungo na nolo mani tine ne amba kim baka sa siviani amai sanga na maten tu me va karo rotaka na itu tu mani ke man karau na kawa ka vei lawai ni family law na family court wa ka me sanga imba ka me kuswa ti rabanga ta ki vaka lingu na loya matai sarando se ulevo ka ruando ka ndren re toka na ma dandou kunei rambeka na loyani family court rando kei kenda dono ngona lakso alako duru mamai sana na lengo waka legal aid waka ana kenda waka sa usa taki na waka wang taki ni lawa ni matin tu kai tana na legal aid kwa endo nga rawi i kenda enta ngana lako yani na family court ka sengo vei kenda na kenda koukou waka i lawa menta soma na nanda dui i loya. Iya sama ni. Ibu kata ngaki ni criminal law. Oh, kenapa yang sandarin kelati pun itu kata ngah amanda legal aid ni criminal law. Kenapa mana yang tapi tak ibu visa dari red kene kita tu na lingan ni visa na lingan ni langgar itu kata ngah nabi ibu kata criminal legal aid. Iya tempat apa family law. Kelati ko ibu sarana lawyer. Er kat dia ni legal aid lawyers. Ina tempat ni family court. Kene balimbale oni rao ni kere vivu ke ani ke virtun tambane ni legal aid services ke talangane tambada ni justice wara rambu ia oiru nga ile wa mai ke na soli veiko se sema ia senga ni nomu ngori matai mana le rei rao ni na loya na loya na gei vaka vaka tekna pa le fom tambane ni kero kere ani ke virtun kere tunu vokando nia toka ke sanga ni mani bokon do nui asa ti kono ngoni sa nda ron bang tanga na loya ngori na kere imba ka nga ve loya ngori me ba rita ka na ta na kene isau a ke ka na ron ni vengu va ron ni kene me be en ngon ron ni ge so ma tu na tanga pa la lai e ti kona ngoni sa en da ron ni i bu ke i ken da kina na tamba na boka lo no ia na family lo raramba aya u e bi da manga u bi ngandre na ulu tangam da tonga karbayani ni bu ke kenda va bim bim da sa ti bu ngondo na kiano vanua ndo tempo kom da kana kene i valo valo boka lawa senga u vi ka u vi sa ti ku sar tolnga mai viti na matanga li lawa na batena ni tu o sembu boka i tabea una kiano boka vui na lawa ka u vali mai viti no ku se paka ka vuli na tempo ni lawa ni maten tu mai viti a mi vi sa u kina na family law. E na rono ndolu katolu waka wasi bina nanda to raida ngame na bibi sa ubina katuku ni amenu silandra tiki Australia menda misartal na iviti na tamba nongur e matai nisando mai kaboro na buu vale si mani buu vale waka mau se ewe i kende inu silandi e wili tali nga uira na buu vale rasenga ni mani waka mau era tuba tanga da buu vale sa. So sa mga kanang ngone sa may sudukina sa buka yung bakitoka na manda bewe kani buka ngori so nung ngone sa buli bale sara sa buli motoka bata sa dinauta ka bata naka na hada ruru buka nga takia na dana buka balangin na defecto il marrui tango makisar tertunga na buvale e bangori na nandra bewe kani. I ke mani ava na waka mau, ke bu vale waka mau, e tau eu teke na nandro waka mau na tumutumbu, e na ndou iava na disillusion. Ke ne ava na vou ia, e anda se kila iliu na divorce. Do se li mai na ota ni vale vele wai, ke o sangan reva me ava na me sandro mei. Tawase waka lawa, sa waka ingo ni sala rara sara talenga e New Zealandi na pangara sere, mensa serre kwa ya me boka ngona rebu rebu ni sinta mbaka na kabina ka ni sa sanga ni matentu me boka rao rao tak na ngoni sala ni family court am na mbaki rona dolka diwa katini ya sa boka le fom tek sarna a divorce and a dissolution and sa boka le fom tek sarna sa batu ana ken rora kan ren resarna do ya tarropa se me devia valuta mbeka che sam di un mind on a walker kerkina ma te velo ai mesa me e ser en dono poco mau ando sando vendre in resar na via valuta o be avo canda tra weekend che non tomba mi vitti ma tenivo cave tutto va tutto na la no non bo ia vai sono ve canda to mina filippino che la era era singila na bula mi sen pali tenira lo cattolica no ma ten tu filippin era ma era o kati tu era semati tu in alotu ma cattolica ka che ma tambu le tu un buon na serre ma lao e ti ngana non ra ma mi sala ni e da non sala balavu te torna in ban balavu na non me dissolve tag is a dissolution na non ra sa ni ra va ma o alotu cattolica e da non cambia resar e da me che o singa ver ru ma ngana kisio pubblicare sono marama ni Philippines. Me hafin ratua roba mananga. Me mai pakani mundu ki wale ngana. Kerker do kate tolo sar ni. Saadu me bol bilo wain. Bol kerker ni serre. Kerser ngan tangan ni beti kona mata bilo wain. Saro ni oke wangan ni sam. Soli nga mai. Na ibola ni serre. Ke mamu nasi ngiti kona bol bilo wain. Saadu baka tol lawa nga mai. Naturang sana maram ni lawa. Di baka bibinga. Tuna kanda mena Filipina. Ano nunggu kilam-kilam mananga. Sehingga bakal ruang tengah. Ini rombus taruh para wendu anak. Masa sangat nih ser. Tiku anak kamar telah lai. Meruan yang baki na. Nandui tutu. Na separation. Rauan ini dah separate tiku. Dua cengah. Bukan ni wale. Enda saya di rumah tiku. Nandui rumah tu mereka. Na wale bata tiku. Ya. Ya sana wekanda sarau boli wale. Dukan rende toko na. Bangar wale tali. Ya sarau ni. Bahkan dia tak kena mati ni balbilawai. Ni rasa dui tutu, separated. Yang baki rua, yang dui, yang bagi pada tinggal ya, yang dui rum-rum, eh? Sarang dui, they have their own lives. They have separate lives. Gai muri, na, saat dah utakar rumah sering, kita dah sangayan, bau malu, na sasangan ni wasay, ni nonda yau, baka bubali, na yau ni, baka mau. Sebenarnya yang ini bukan pada baka bukti ni sebenarnya mereka bukan mau relationship property na yang dah nongkor kisah dua bukti na masere tu sultan nama mendengar sengaja ni na kena bintu bintai na nombrau yang ini bukan pada baka bama orang tu tama topik on itself a relationship property yang balat ni kita tahu dah orang ramai kita na community kita tahu sengsuti ni sulit baka salah na tambah nongkor because it involves a lot of money. Tuntun na kena be bintu-bintai na ilawali leo membalata na vali so verna wakanda lako mai tolu se vatu mai na vali mendaka endo umika oiste yang kito na sinroni I kito nga irifruti kito nga inviso tale na kena ndau wakalawa endo webuke in a relationship property division so mga unan dando sa tava na iyo ratiko na luvenda na kenra na beba ka salah tak membalas dengan dengan ravi tinggal na non dengan ni ayah na non dona nona dona nona itu bim na turang ni lewa sen maram ni lewa ino vali lewa ino family kor na non maroroi na ngone na best interest of the child ibab kanto ulu tangan bim bitu ino lawa kaya o vida na care of children eh na non ra bulan main na ngone ni bem biu me a to sa ni kilu me ngarab me to sa dak me kako ni lutu so buna tanya di ni non grab na ngone ken balbal o ken te gelo te ken belbele wai ken sa tu tu ban chukan sa ni tu tu ba binaka tan do ku tempo ke lebo na manda dun ru ken na rawa na tan do bia le ve ve ba du to ka ina lo na ni bal di velo sa su ti ken ko no ya ken do na no mir na lu benda ni orang lalu benda sangat serangan dan cara lewat non ramai dindui leok yang tapi tunggu asa nonton dui sasangan ngawak matua okay dan tunggu kalau matua ni dona buwal kene liu tu tulang tumbu tumbu ne liu liu buwal marama tina ya sandu tiku na nada dui tabi ken sama ibe i sei sa tosta na nanda bengwa laki ari na lu benda wale nga sangento no arma indut da burina kena semisa resangento mei dingo dingo na kena rebu rebu le lebu kwa tapano ya to be maroro ikine na vali bila wai mena ya don kam do kaleta leta ki do adama isa mi clients don kataleta gi be kenda mena do aba kon getira tasano bolo bolan bolo bolo vai da marita nyu kenda tumbu tumbu mutua kenda simila na me da me be banda be gati takai so na kasa kenda be katoman me rona be kaniti na na lu venda bot kenda tumbu tumbu kando kuni na simila ni mai tamusuki ina pewe kani pagandra pwede susuni pwede na adoption talaga eh bawat alting akina kaya sa ngayon ba ningor na mo matuwa kina no mo yalo bin maka na alok sa utu na alok sa uta sa utu tingan ng buwale semanita serre eh semanita duy la kula ko ng walang walang ko na kaya odala na no mo tutuwa na walawa italinga na biyuto ng amay na matanggalilewa na oda o kaya na pagandita ka doer na ngone ena maruru ina nonda best interest and their welfare tomanda so nona isando well ena itumbu tumbu pa mbimbi ni silandi ta sana redo ba kusuma ni leusara na tumbunda era na nonda bumbu nonda tutu ena tukanda no bunda era venga rabi avoka me mato tu vikendo me vit islandi da me redo ba kusuma birno ve kandari na tukini bono e ke ni domeyado esa na lenga berna nonda monir na luvenda na de tumbu tumbu sanan reita vinga na bunra kena tukanra mera abe susumi mai ya tiku beira na ngalala mera ngala tangani boli bile wai se o momo ke nei mbeka se o nana lilai se sindua nga esa mi venga rabi tiku beira na luvenda karrobea le ne tumbu tumbu do vai a eso sandan dui ngole ndan dui sanga ngana nonda ngaro ka buru buru si sotele na kainda sa ka di bikina ndan ngole ni papa lain kana di to me na ngone iro tele ngana benga rapa ngwa risol tu berno na ngalal mera ker ker ni bel belo wa ni sol belo na parenting orders ngwa ni mep kan kila tu ili uya na custody na parenting orders ni benga rabi na besinga era do vin kera ni urna bumbu sem tukanda sem era do vin arra e na parenting orders ningai siko siko virti con un mani anche i soli bene tumbu tumbu kandua kwa ndo usangana pali pali wa me maru re sara boga vin mak na viwe kani non ronga i tumbu tumbu ki veir na luvent me ka koni da mutu e sam do va ma dalta volle vir na client sam mo na ndo lo mai sam i tumbu tumbu vir an beka ra tu na gang Rebecca rebeka era kenyetu na ini mati ni wai nganga ni bei bang matin taki na bei kai so ba kan go singa ni do suka mur na ban velo wai mai na non ngan re na non ro bei ba kan yo ngani ke tumbu tumbu aya me ka ko ni dan mutu i sa ti kana ke mo ni sala na muria ke ba sa video calls na nga video conference ba ka ba ka ruo na bei ma ba o se bei bula se vital na nga ntali boni sa sing tu sa me face to face e ke mani face to face meeting in a way madon duan back avin dole ave na dona banado centers e te ora supervising centers sa no tanga li songo songo sa sul tu ver na bebu ke ba ka ai la me na family court kar sol ni bebu kando ni yur mer ngendo host ke mangone ngai la me ka na tu tu kwa na sul ver na sik na be sik kwa to sik ver na lu ver Sengsu cindo tetoka sama kawa ya kira tumbu-tumbu pekar dungan rewa merah. Ngoleh ngapa kira nangon, lalu McDonald's ya. Kala meka kusu cindo minto tali. Era singi bewa kani kaya me tiwi lo mendum merah. Gain tu waka me, waka be bulang ita kitu. Sang-sang tu. Nanon rendu bitar nopat kira nalu ben rewa kami. It's very unfriendly. Very alikiano bula waka bewa kani waka bubar. Yaya na tamba na ni care of children. Awea taraya ni to family violence, glance and do waka and do me boss weekend the door to na non the to we tamba ni benga rabi so yeti ko ngana lawa kamaro ir tangana ngam singir na ngoninga maro ir na tina sa mona sa tu rang tal ngar ndo ker be bu ke han ker so tal ko ir na be bu so ra ra ta ke no family violence family abuse we ir tal ngar na man ba nan ka se ir na elder abuse we ir tu tu na bum bu a we ir na ti nan da so no ir na lu benda sa ma tu ti ko mai ti ko be ir so na bu ni be bu ka so ra ra ta ke ir ina man ro no mani ba le na anda roni ku ne ka nda me tu tu bu ni sa ro na ra bu ti ka nda tal sa ma lu benda sa ra bo lo robo se mane la toka to to ma ngani bossa se sono buki buki e va ka bando mon bulta ka na mon ton bula san a san ba utu me family violence rosa ranga na to ker ker ken wal bil wai no protection order e ra e sen ni sa un e free e no non do ker ker ken wal bil wai mi sel men protection order me maro ikenda es en rotalan ani 24 hours eh ana da name a fast track serna bataya me ken maro rena no ando mbula men ti ko maro roi men tango mak me ko no boa pakayango se pakayango ai lo manda ina no vive kan me ken maro ir tango mak na ave kanta they are no family fans elder abuse really serna kin ka ndo mula va bulebu ni lebu na ve kanta be kar la ko mai na tin na ndo bu ndo mer sa mai to ri la bo na ndo pen sen sa mi rat be kan to ri la ta na ken ndo ndo ba nga tak men ta ba sam sam ta gi re tu na no nda ma tu am be va nga te to na re la bo sa ni in ra mi bo tu lo va ta nga na ndo ka bo ke la so no na ndo ma sa mbe ni torro con bimbi ni urtal nga romaro ritico in a family violence act runo dutin kawal gor na elder abuse no ubi aba kan de tanga yani ke mani berra na nom sa sanga ki na protection order rangir tirto nga no visa to no visa ti coberto na ko corto ndo se li na PSO a police safety order ngay lawan o bis ni sa on kadi no bis ngay lawan man lawan o bis mi stoli ngan dona singa ngan do cool off lok man dai pele o vengi deng toke i bal ne ta ke na se se ve no un friend ro mi singa tolu ke mani tosto da ke sa ro ni tin karuna ati me mi to singa tin karuna sa so da u dan dona u ki u ki le bisar banga re ya ram bom pala bisar tenga na an PSO sa sulia me no bis sa ngor so no ando anda nan mati ngan ang dambul nga ko ubal me maroroy na tango maken sabi naka iyo e wida taliti ko na tamban na noa kila ni kambimbi toka ngan reba nga me dan nan mati ko na ulutang lili nga o via taraya ni omgore me wakanin do trekenda wakalebu sa ngon nga da sando red sando kay tu vai ngata ki bai loa tele nga iso na tamba no paka lawa ongori ya tu kuni lo malanga taka bala tini na yaga ni bala ni bela wai sa tiko no ngoni sala ni nangai roni ndo testa ki na nomu evidence ke mani o kera kera tiko paka ilo wa mi ngani protection oda se kaso na nundi tuku tuku rong rong ondina rong rong ondina iya sa muna ento o kasi wambo tara odinda ka bai rong wari tuku tuku ngoro ni bai wambo testa ngai no na itabi nato na pan li belo ai mena men ke banding bandi ke ba ana taro na ga itaro ni kina na soli tu tu tu na ref David na ga soli kina na o de ndi na se o de lasu ke me bina ka tondo ni sa duro ni pan belo ai ban ko ta sanga mo tanga men da ve ke la da belo mani tiko ka si ni da la ka men da le bi ba du se na men da le en da re re man ko sa en a re ma no pan li belo ai re ti kan da ni da tor kan da ma tu tu en da de ti na ni da bi ka ka ka tu na ta ku tu se me tu na na da via ve in ba no vi o de ndi no ve la su da to le nga na da ke la me ta ni da ma tu a ma da su su me ki na da ba re ta ki ken da e ken ken na ma lun ken de so li tal ngaman pele wen ngon na erroni sa anta ka ki rede ke tu sinya u sinya bebin bata ngana tine kwa ngana ruwa me tamba no ngon ngan rem ke rende tu ndambi no ngana round table tu ndambi me to urroni vital no ataka ke rende uli ya to toka sa sa wali rau nga ya sa ko sa rande bima rame si turan lewa me le ita kama ima ke no ode po ka kin no tamba ni tamba ni lewa na family court una mi mamma guarda che ti con donna dottor marrama loya family court loit gori o lì se sam sam vondre in the play level e con marrama ni sta sbarrangori do rani bitar tarik ton do rifata walem tokis ki bikoa tale so ano de kanda uga na ona kito san do na vetanga kito san lo di vuelve lo dime ni san ni tu de kito me kena errang i to loco bala tanga ni san do lenga ma na we kanda but just encourage everybody ke mani san no taro e tu ngori ke ando gero ni email tanga ve noa ke ne mai kasa no na so no matel taro angor ni ke mami na ve ke ve ke na ke na so so ni na tamba no bek me muri seva privately. Ini tuh nama intel wan ini no mungkin yang ah goi otara kemudian baru orang tuh main tondaku ke Okalandi tiku talingan no menindui community law center goi resmi somi semua nggak apa apa tali tinggal lo mau resok orang legal aid lawyers iya tuh bang tengah tengah tambahan kau free dari kerja buka salah kina website tiku na tambahan raramban CLC Aotearoa. Community Law Centers Aotearoa .org.nz. O keitou e na veva ke o kalandi iai o tara. Saiba diwa, rua vitu, vava, diwa, ono, ono. Sa mai tini mea kei kiao kenda tou, sa tangir na nongu alami sa ude a sivita toka na tini ka lima na miniti. Na wale psara, nona vei sureti ka lima na marau, Indonando to bulangole la ina kavientai men community law South Auckland yotara ke ipapa kuran na bali usal.
1: Vina kavale vo andia okila indona we kande tingo na telefoni e taro e ker ker tingo mai kerani mbaka indona na mataro we kemuni.
0: Don vina kavale.
1: Yes, na vambula sarisa nimbula vinaka.
2: Ayo nimbula vinaka rumbula vinaka na marama.
0: Nimbula.
1: Bulan binaka. Kira kira ni mama tahu tinggi ke meninga ngai ni reni taro sarve antia.
2: Oh, nah yo sini taro we wakasa we bitu ko ni bawa ni nak. Wakasa makin asuli wakasa lama mana. Mei barai tak kita ko be bisul ibu je nak kau nak ni singan dendai. Oh, Devon karni balungango. Oh, bawa nak tangan. And I can be orders and become let in a family court care in the Tarabe Casala Kina. Maybe we can then on the Toki. We've already been a Tangana, but on a traditional can of Norgo, but the Kinala, or you put up on a can of a Basonga Nisal, but I'm going to do other Kina Samalaya, the Baranu, Kela Tonda, and Galea, the Vana process as a Chibusarangana. Sa legal eh sa liado bana sa no bana law eh okay la kona do talanga na ka ube to mana be ngau ba on na kata ka ni so na process eh si chu na kene ko ba ma la ta ka chu o dia mata na chu so na process lo ma ni matin tu ko ri ni ba ko na meta kun liado sa rika ko ya ko bina kina ni to na wi tar tar la ko ba ndo tamban ni orang atamri ki si ndo na so na complain back se ne kena ngono to to London do menda kun ta to le tala menda kun do le do pasar na process ya but it ko na avenues na lo mani law ni sela ni na orang ata merki ek ne merin da kun ya do pasar ni kina na to to ya ko ba na kin na vi bara ramateng ko sa esa te ku butan to la chiku mai o kela sa rozuru mo chiku le ular na ve ve kanda rozuru mo chiku mbaka so na itu kutu kungo Muni kelati ku ni eciku na gunori ni bitar tar kina oklan dia eciku termalu na kontak na bi ministry ni bitar tar mikin na sura gunori na bi bukin na bi warara mati kina bukan sampaikan taro bahwa ni bina ketengah na itu tukung gua mbak sau tali tak sarwale na kena bi bi wasi tak itu kena non deba tapa tengua na itu kisah tapi impulut tu na gunori silan anda kelabu na kena lawan na tundun bahwa mubale na tundun na ngone. Aku bimbing, tapi kalau kau dikira tu kena nalomani child protection, family violence, mati kena kelana, na social aspects ni nonton pula sendal tu mutu nongol nongol. Eh, ambil ngan nongku soal bahasa macam sana bahkan itar, bapa kau bimbing nak katakan tapi bara ramataki mumon atau tokan eh kau bimbing nak disegandai.
1: Sebenarnya kesarvalevo, sebenarnya kesarvalevo.
0: Iya, maksud dia, awak boleh tak orang tamri dokilan, awak sengit muda beti David tertengah, nak valevo David terkana, tetok tangan di pinggiran mentempan onggori, soalan itu, clients and sando talai mai we kim dok to ba bin nak tak ni sama ti ko ko ngor mi to un bandi te ken tu na to ke viti e sanga ni da to ti ko wan sa ti ko is na lingeni da ka bakar ki ka te wit sa du mai in orang ta merik ala ko mai na intona la pesa ko se ni buli a son bono bata na non ki lo ka ba ka vaka ki na e alo vaka tu tungu ki na alo tu rang veli te ki tu da bu balto ba bin nak ni sa li sema sar mai tam ba no ya Yanto na tampa na tanga ta tondo ba kanda to rere ba katu. Tondo be ba ta tigo men mata tigo be kenda. Na na tampa ba korang tam riki. Esa tiko na ni sala ta singroni taroba. Esa yanto na ngiri mena no neba ni na rumo de tom be ka esa na ba ta kil kila ni so rara ta ki sa be ka esa ka ya ke na tom singroni taroba. Sen tom sa kila o de ba katu katu. Na ta tom na don garo na tanga kina. Project Men's Champions for Change. Worry and Arturanga and Iviti. We were kind of a ramba to cake, Irtuna, Rutuma, Kirto, the kind of total. My Viti is so. Can we were kind of Sarsotu and Returanga? Come to talk and Ramadi Raturanga. There's a vital not accepted dinner. Na be kami balatan na non right time na turang na kena marui na bulag sa utu ko bupal me sa mga dumbera na nanda wakasam sand ayon na lenga yung pikan na turang at tungwari o mis tanggar ni balu tungwari total tala at tulangin na project at tigo bumichiru sa lemi sa na men's champions for change na kapun di alay lai kiti ko na lang tertaro Runway, where to a turang on board, and among the Maro returning a kind of turang, came Nisarna, only in a tori uliti, when I lagola congo, Nibu Valenbox out too, Nikikao, to came my bitty, and New Zealand, even a value Sarna.
1: Vinak Sarbaka Levo. Daba bini bina ketiko be dia wat ke pusat dia wat ke be India na buku ni wasi ni ngona ni nonan na ya kabi bina kani kuna nonan dami wasi ya anan beka membalatan lawa wakam bimbi nonan dami ya wasi an beka kila karton do buku tebi tebi kerto kina na community law na puno ya zaka zaka tiko kina o koya en ngoe otara klas ambita tiko mo kona nambani telefoni we kenda mbeka na kepka iti kumbeka sona taro enda na vya taronga enda buku ni venga rabi orto baka edhora tiko so mbeka na mni taro memba leta na vika edhora kukwena kabini kuora ni nivita taro maivaluwa lesi email maivi au lnot@pmn.co.nz kise kepka ni sarongoza na nambani telefoni ambita tiko mwondia rani ningire ni kina kita unangai upload taka tiko na video nivita lano na kabini kuena ni topola mata gana nivita lutinga kina na nambani telefoni nire nivita taro kina we irto na community law otara ranibitar tarvirto karani tarukina en ka bibina kandai

tango se tiki hanan tomono tono ponga ni ndele na vata na o. Ena sere au mbiuti lebu kamai hasi bitingo vikenda na ono ena tolu sanga bulu katolu na miniti ena ya kabi vena kaya ndai. Ya mebu kanda sa rongo za tiku meka ena madha wa sa nganta gaipa kuna nta kwe tiku ngo. Mieru to sa meka zeba katiku na matambuwa sinu wending dingi ima iviti. Ni sa baka zanga usari tinga na ngono ngo na beka membeleta na kena baka baka rutaki sema na beka membeleta na wending dingi ima iviti. Oya sa kwa na na fi election eh election day to kay the pagkati ko na electoral commission and singabuke lulu ni sa tiki buti ko na na campaign period ba na general election kasa na nagaida buti ko na campaign period ni wo e wasa nga bulu kawalu na yawa and singa ni wending ding ya mebaka virkotori tiko e na electoral act ni runondolu tini kava na ngauna ni vending dingi se na campaign period and cannot begin earlier than 30 days sinda ni tikivu me bere tulu sanga bulu na singa before the completion of the 3 years and 6 months from the date that the parliament first set after their last general election. Karto sa meka diba kikina na electoral commission na kena tiki butaki na campaigning period veira na veia sungusungu baka politiki era na tutiko en na vending dingi en na yambaki ongo. Semertiku ni kazi baki na tiki ni singa na baka idhuri kina vending dingi ya arto tukunungan electoral commission mevaka ni sa me declare tiki ngo na campaign period sana na nama kitiko na vending dingi ni biti na baka dori en maliwa ni kabitu ni singa ni bulo ko sita ke na kaono ni singa ni bulo February ni ambaki mengo ya na Ricardo sa marita katik mai na matabuas ni bending dingi serto na electoral commission mai benua sa kasa na wara kitiko na nama kitiko mena isu taki na rit ni bending dingi mai na karos nga bulu kapani chune and ndonga nango nango sana na read ni election ko ndo issue taka na presidenti ni sana issue taka na presidenti sa dangay matala talaga kina na tigi ni singa na baka idori kina na wending dingi kasara wakungi titiko na bay sango sango baka politiki erna tutiko na bay mateni na bukuni wending dingi watala kina bay ira na tutiko na wending dingi kaya na bay tokoni menda na numuti ko na beka e birkotori na ke na lawa ni bending dingi mena baka muriti ko na bingo na todoko to mo imbuli ratu na bongi na kentai reki na longo abo tingo weekend ero sanga bulka bana miniti me bitu na kawako.

Ainda mora tão na rede que o na série na Vani ele o abia o abotingo weekenda eva na miniti me vitu na coloco na bongi vena que ainda bongi tico ne barra um boca caro sanga buluca dio ni singa ne bulo me ronando luro sanga bulcona ne taki ni a tosse vena catico na garavita e na bongi vena que ni cubi que me imbeca na se a maia na bono so ni zaka zaka tico na bongi vena que ainda sombe que vique me na barra um tico na toliling olile estel tico na olivar se sombeca en rebetico bacambalavo na bongi na kendai na bukuni kena le maru taki na baka zengi zengi mbalavu na mwoni madha wongo ni taki ni na maru itiko na mbula kana ngaru ni itiko na vito siaki na tolili na vivo noso nda vingo laki tiko kina na mwoni madha mbalavu nda sa ndonu maka ya nyongo na vivo na nubi ngame virito na tamba zaka ni uvisa na buku ngani na mwini nangangaroni tiko enga unisala ni ngole na nondoto wa Belawa na New Zealand Transport Agency na nondoto journey planner mwini reni plan taka papenaka na mwini ngole na ngonisala na vivu noiso na vivu noiso na vunua na rani songo tu na ngonisala so na vunua na sangate kumbaka ni reni ni ngole kina ya arto kerkerti on tambani uvisa berne ni tosa yani ni visi korau na nondoto wa Avilawa na New Zealand Transport Agency berani ni tose yani kini karuanga na nato tabi wana numitiko na bukuni kena tontara magitiko na nomini seatbelt na bingo nuke the sara ni nito bingo lea kitiko kina mentara magitiko na seatbelt kini katolu biulebi na talibuni kila ni lebu bambibina nripe mbalabu na bukuni baka rungo sere na vitala noa sombe kengiriani arito kerkeritiko mbiulebi na talibuni kuona banteki talibuni ndan kena nripe arani kota lebi na nomu baka nananu na bukuni nomu baka nananu batike na nomu concentrate tiko nungoni sala na reni baka buna na baka zalaka. Keni kapa rito kerker tiko me kuwa na CBD. Driver, stay within the speed limit. Wili tiko tiko ikina nguwa ni ndana ya dhobaya ni nabibu noe soa dhaka tiki kina na baka bina katekin baka nungoni sala sera dhaka tiko kina so na dhaka dhaka nungoni sala me ndana baka muria na speed limit. Kini kata lima nga kiri-kiri di kortu nantamara niyo bisa kaya kau niya sa ngunu ko nandreba kaya kau niyo nandre niyo kila niyo nandreba tiko kiri-kiri ko niyo ngunu kini ka ono drive to the conditions kaya kaya kambu-kambu toka na panua on me wanga na numu fog light nandreba baka malua kata una uza nandreba baka malua nda pina numi ninda ngoling ninda tiko yang ngoni sala but kini yung titi ngarto kiri-kiri tiko mendan daw puliza mendan daw wawa mendan daw wawa be patient and you wait for the passing lane before you overtake biba na numi nga may virto na tamatakataka niyo bisa ni nda pina ngoleki tiko yang ngoni sala and muni madha wambala wongo.

Terngati kan teman tona. Tondo langi ke na utu solo asip tingo weekend na bitu ena rosanga bulu kaba na miniti ena bongi benaka endai. O klabi kenda na pamuriti kona itu tugu me bunua na madha wa ngango na singa bidanga na singa sao jerto same ya pasta kai pelmendi na the criminal records bill ni ronondolu rosanga bulu kalima. O kila ni ngo na criminal records bill ngo na rawa ni solia na ngalala vi sona leni vonua ka rasa karambeita kitu sera baka thalai baka lawa men como se tiao na na solia vi ira na na mbeite kitu baka lawa kasara vi oti vi zapata na mbaki na non rame mbeite kitu men merasa clean slate men non records men sana mbuta ni mai vana non ra record na na zala era mbeite kikina ngoni oti na non ra me oti na non ra rehabilitation sara na ngai ra ni bokozi levi mai ngo wakam bimbiti ngo na na ngono ni COVID-19 ukla ni lebu na lebu saranga na leni banua mai banua rambita kia na zala lalai wali saranga ngo na nisanga ni randara na nonra mask se ra baka dhala ambia kana lawa ni curfew se kona lockdown restrictions otia sange mei tuya ni vana nonra criminal record na vii dhala lala ingo lebu saranga vii rango na nonta dhurubo kerna ngone lengo sangei baka puna tu mera sengara ni rao ni lako vanota ni mera laka mevango ni Zealand si Australia na vuku ni dhaka dhaka na labor mobility schemes kara mei tao tukina mbaleta saranga ni satu wana nonra criminal record na vii dhala lala ingo iyo na criminal records bill sana rawa ni boko dhele wiki edhe na dhala lala ya mena baka sana rana reni baka tareira mera na ngole kana reni mena sabasabatiko mena sabasabatiko na nonra criminal record ngoi wili teltinga kini son vei kisi vei mbita kili levu tukone tiko na ndaunilawa o na minister ni justice Romituranga baritake pelmendi ni lao talngango na sulia na mandingi beira na dhala lalai walenga asang ni wili tikinungo yurna serious crimes se yurna sexual offenses mena bokodi na nonra dhala ni sauti na ngona era rehabilitate kina se mera na ngona solitiko mera vaka binaka taka na nonra mbula kasa lorai ni irsa binaka sana gareni wole kina that they have spent their time say they have done their time sana reni kodi levi me mai na nonra criminal record aba kambi mbitingo ni ndauza kana police clearance ga indolori tiko mai o ira na be izala kedi ngo iyo erto sabaka ritaka na tambana ni obisa vose te sabaka ritaka na o seramituranga na minister ni justice ni kena sa mai apa stekingo na na lawango sa enabe buke baka lebu sara be ira na baka zala enabe zala lalayongo baka kena

mai Stevie Hitley na sere chulu chulu sa botingo weekend rosa bul ka bana miniti me waluna kalo ko na bongi bena ka ndai a be ba mbulati kan bikem ni beka na sanga sema tiko mai na bongi bena ka ni kuwa a be bono so ni sema tiko mai kina ni mbule bena ka ni mata bena ka mai bikem ni ni sema tiko mai na live stream ni pmn.co.nz ni mbule bena ka a bena ka bale bono bito ko ntiko mai na nonda program bena ka ngo na pmn fiji na nda bota bota na lebe biti kando di tiko na program and be singa ba rumbu ke sar mai na tolu kina tini karua na kaloko e na mbongi lebu. Ia, bibana no mitali tiko mai wiritona tambana ni obisa e na buku ngani kena sa rurubo da sa tose bolak sartigani e na buku ni andrakin batambata se winter ka bibana no mitiko nga e na songa na tips, eh? Some quick tips to keep you safe on the road. Kene matai nga kebo kasa tiko itumba sanga nikele tiko nangarai tina no motoka tiko itumba mo na numa ni singa taraba na mataka ni singa taraba na ngono mo na ambera ni onreba mo na reza me na kuni ice tiko na nomu ileilo kepa kae ice tiko kerekere me na ka kuni suba ena wei katakata na wei matambatanga reni suba kina ka mena reni lakotani na voi se va time back ai meu tukuna mai bana no mi lelo me rawa ni rawa ni rei ba binaka ena ngau non rei tiku kina we ba na numa club weekend lebu weekend be mata kango da sa tabu tiku na kambu ni nda andre ba mai vale ngole mbeka korni buli se na ngole ba kaza kaza ka da sa tabu tiku na kambu io a kritiko me Kerker tiko na tambani obisa meo na wangada na nomu headlights. Kaka kua ni kupakarara biba na auto lights ni motoka. Kila nilibu na motoka sa tiko na era tiko na auto lights. Yo, kerker tiko tono obisa mu wangada na nomu headlights. Meo wangatale tiko na nomu fog lights wa na nomu motoka. Mena bukea na bito siya na nomu bito siya kengo ni sala. Keni katolu adjust your speed to suit the conditions. Kepaka batambata tiko icy se snowy na buno na nrebe tiko kina na nrebe baka malua. You would drive slower than you normally would to reduce the risk of losing control se skid na numutaya numutoka kerker tiko na tambana ni obisa adjust your speed to suit the conditions ke tatombi tiko na uza klabi kimni na wakanda mai na South Island na Singatambu moniti to city ni na makatiko me na tautiko na uza na bibi maybe kimdo na South Island abi bana no mitiko na tambana ni obisa na buku ngani ke na marro tiko na mbula ni ndala ko ngoni sala me ndan rai baba ka malua ka to adjust your speed to suit the conditions. Keni kalima nga mena mona reza merndrobia wakibina kabatikena lori etiko maimatamu. Setiko eni liwe iko. A greater following distance between you and the vehicle ahead. Ngome keba kind of ya nabuku ngani kena ngandrebi menda just to be safe on the road ya but kena kena uti uti nga mo baka ruta ka baka binaka na nomu ngole ngole ni mbera niyo ngole kao na mbiu mbiu totolo talanga ambleta mo kakua niyo mbera au kila wikenda ninda nga indo kila ninda mbera tiko bango kenda kake de sana totolo nga na ndraiba sana nga isi viti sara nda siya nga nibi kila na dhaba se dhaba ya kerker tiko na tambana niyo visa menda waka waka rau ka the plan taka prepare and plan for your journey and early departures so that you do not run late ya bi dhanga na bibaka na numi mai bana tamba dhanga dhaka niyo visa abi kenda na ndoba ka uto lili ena mbongi binaka ni kuwa wiki mni sombeka warong tiku mai era nrebe mbalabu tiku ena buku ni ngole ngole mbeka ya ni I Hamilton se ngole sombe ya ni na Hawke's Bay region se ngole serembeka I Wellington na kena le maru take na moni maadha wango moni maadha ni baka zangi zangi tiko na kena marutaki kere tiko na kena ngaro ni tiko na nanda baka ngataka tiko na ngoni sala ninda nrebe tiko ya ukla ni lebu talanga na punua hara na bongi bena kenda ina taka tiko na sota bata ena buku ngani kena sama idhaba tali tinga ndo na mazawa ni ngarabi tabi baka buli na zaka zaka vei kenda baka buvale baka mata ilawa lawa mbeka alebu tiko na sose ngona
Vina kavale buna siama tiko mai na vito kuni politiko mai na kavina kani kuwa vina numi tiki ni viki mdo na mara mdo asosi angono tiko mai ya Mount Wellington na mbongi vina kani kuwa vya Roberta watiki mbuna watiki Sonia don bula vina kana mara ma salo lomo tiki ni vana mdo besi ni angono na mbongi vina kani tayi.

Dalam masa tiga anak tomar tahun pun gak ninda lain tak kira kira enan serendua diwa diwa ono asyik tiga weekend dana walu ena walu na minit ena bongi pernah kain tay. Eklan ni pakai sangat tiga nongon nongon non rosota na tim ni ruan na tim ni Crusaders buat kena tim ni Hurricanes. Saat tiga buat tiga nongon na second half. Baka thori tika nangi tongo mena Apollo Project Stadium mai Christchurch liu tika na timi ni Crusaders na rusa ngapulu ka ono kabitu tiko na timi ni Hurricanes ena bongi talanga ni kuwa arano sata tiko kina na timi ni Reds abatike na timi ni Fijian rua arano gita tiko na Suncorp Stadium mai Brisbane angiteka buti kuna nangi tongo ena ni naote na ziwa ena tolu sa ngapulu ka lima na miniti ni mataka Rona kita tiki na timini Brumbies, patiki na timini Moana Pacifica, main GIO Stadium, sana G10 Stadium, iyo GIO Stadium go, ni oti na ba, na tulusang abul kalima na miniti ni pasatiaw, ni matakatalanga ni oti tiko na video na lima na miniti, rona kita tiko kina na timini Chiefs, patiki na timini Blues, rona kita tiko na FMG Stadium, may Waikato ngo Hamilton, patiki na oti tiningito, singa ni mataka na Western Force, rona sa oti tiki na kina timini Waratahs, karon ngito tiko na HBF Park, may Perth. Yana katini kaongona katini kaono ni gito katini kaono ni waboki otititi ni waboki ni super rugby and super rugby season and ayambaki ongo na points table nga liutiko na ngonongo na timi ni Hurricanes and atlima sanga bulu kalima na pointi Chiefs kene karua and basa nga bulu kaono na pointi Crusaders Wasa nga bulu na pointi, Blues, tolu sa nga bulu ka walu, Brumbies, tolu sa nga bulu ka tolu, Reds, tolu sa nga bulu ka rua, Waratahs, rusa nga bulu ka vitu, Force, rusa nga bulu ka ono, Highlanders, rusa nga bulu ka ba, Fijian rua, namba tini tiko, rusa nga bulu ka ndo, but kena Moana Pacifica, lima tiko na pointi, go na points table, and Nimei, yani zaba na katini kalima ni sota-sota katini kaona ni sota-sota makadanga usartinga na ngunongo ukila ni ndanangai rongoza maibe iliasa na mazala ni gito and ni ronovitala notiko and ziwa na kaloko ya na timi ni nrua kana sota na mbogi nindai watike na timi ni Waratahs arto warata katiko na timi ni nrua ni ohuka na huka uzuriel tongia tama sana gito ratiko and singa ni kuwa na kalima sanga bulu ni nonangito kalima sanga bulu ni nonangito maza saoti na kapasa sanga bulu kazi ni nonangito maza saoti amalitamba karaoke na namate ni nonoskoa o totonya tama ya maza ongo amaro taktikina na gito tiku kino kwa ya gito ratiko na kalima sanga bulu ni nonangito wana timi ni nroa ndareza na line up ni mbongi ni kuwa na starting 15 melituni number 2 loose head prop Samuel Tawake na number 3 tight head prop Tonya Tama number 2 huka iso na sila na Namba ba iso na sila, namba 5 kapitanyo, temo maya na banua, namba 1 vilipe mirumira, kitene salawa, namba vitu ili ya dhana kaibata, namba 8, namba 10 Isaac Fines, Lele Wasa, namba 10 Kemu Walitini, namba 10 Kando Daniela Rakuro, namba Tini Karua, Izikeli, Rambitu, namba tini katolu, ngito tale na oto tini ngitongo, tuinra kisamu samu bonre, namba tini kapa Manasa Mataele, namba tini kalimo Isaac, Isaiah Armstrong Rabula, namba tini kono Serusi Rabundi, tini kabito Peni Rabai, Mesake Ndonge, na tini kawalu Choseba Tamani, namba tini kaziwa Oito Nyawanga, Rosa ngabulu iso tuai, rosa bulu kandua, rosa bulu karu simen kuruboli, wapati kei birimi, wakatana rosa bulu katolu. Arto mboti kuna ngonungo, misaki bode, ndana na back injury, Frank Lomani, hamstring, o high rate headed, ndana shoulder injury, poni pate longani masu, longani masi boso tiao, mboti kuna lingana, mboti kai mare, mboti lingana tabana, wapati kei epeli momo, ka mboti kwa onanduruna, nangonungo. We'll be right back.
Ninguém dá nada que tico, o que lá nem lembro bem quem dá a intenção a nada que tico é não pôr bem naquele cu é não pôr nem só tango na retorno só te tico que na time ni a Fijian Roa, mas que na time ni Reds, e na New Zealand Viva, e na todos os angolos que lhe mandam minuti, e não pôr bem naquele daí. Lá está o coro, sa asi andina arai, asi bitigo bem quem dá na walu na time cabana minuti.

Moa, aronas timinibi tinengi tutiko na niyo tutiko na tinikandua, and abasa se pasangbole miniti se boti ko rosangbole miniti metin karona bungeni ko ano sa tutiki na timinibi tibati kena timini varani se kono matay ni ano rosa to sote na pulsi karotiko kina nengi to na bungeni ko Kaukilani lele busare rana na makiti kina karoni kita na ibiti en singa ni mataka rana sote tiko kina kena timi ni Amerika kena timi ni Amerika rana sote tiko en habana kaloko ni tina habana rusangulu kabana miniti en ayakabi ni mataka Govana pulsi katiko kina oviti oti na ba en rosanga bulu kabitu na rosanga bulu kabana miniti en singa ni mataka erona sauti tiko kina na timi ni viti kena timi ni ni busuti ya numerika na USA 7's team singa tambu anda na rese tiki na rosa tana timi na timi ni Spain wata kena mata kena tana ni singa tambo angi tiki na timi ni Spain wata kena timi ni bitia yote tina rito ngito baka tombo en mata kena tana ni singa tambo rona ngito tiki kena Spain wata kena bitia ya bana ngito ni Spain ni Sevens sen Valladolid Sevens kapaka zori tiko na ngonongo en Mainarara na Estodia Jose Zorila kapaka zori tiki na nangitongo en huku ni Spain Sevens Demora tau na seni langa kali ke koroi langi na sere rosi ni teilevu ambongi ni kuona ni mitalitika ni kino kemuni kete na marama ni sota tingo na Willow Park na buku ni nomu ni AGM na marama en ambongi pe naka en tayo kila ni teke muna registration kena weka ke dhele warangole tiku mai wakaya wa na buku ni sota ongo ni mbule pe naka ni mata pe naka mai

Anda mendatang na pola singa kebi selelen serek ni ambote herana banua sa sibi tingo bikenda na walu ni tolu sanga pulu kalima na miniti ya nande ya uti kuni ingito na barongo tuku tuku ingito mene pe rara ingito eso arto wa kadi bakataliti kuna wali silesi ni timini ya Fijian Rua ena mbongi ngango ena pitha ngana miniti sao ti arto wa saatu kuna tiku mekina ni sana pitha tiku na visao ena mata timi ena mbongi pena kanikua wana timi arto unangito ena mbongi pena kanikua wate kina timini Reds sa nasanga ningito tiko o temo maya na vunua nasanga tiko ningito temo maya na vunua kasa nasusemi teki koi tiko o chose wa tamani en mbongi ndai kasa ma tiko ena reserve o mesaki bozi kasa na ngole mai men nasusemi teki tamani kasa na kapitani tiko ningito en mbongi vena kaniko tuin raki samu samu vondre oya na bibisa uso arto mi kaze pakitiko na bali selesi ni timini nrua en mbongi vena kanikua yo meli tuni tike buwe na lose head prop Samuel Atawake tight head prop atonya tama na huka na iso na sila sila na tika butiko na lock na mbongi ni kuwa karna kava na namba lima ka kaliba kito manta toko kino o temo maya na bonua sara na soso miteki ko chosepa tamani and na middle row loose forward bilibe mirmira na tika buwe na blindside flanker position wateke kitio ni salawa na open side flanker Eliadhana Kaibata number walu loose forward na backline no Isaac Fines Lele Wasa na tiko na half back wateke Kemu Balitini na fly half na o Tanya Larakuro sana Toso kina left wing o Manasa Matele and right wing o Isikeli Rambitu na inside center wateke ke tunra ke samsom wonder kana kapitan ta tiko en ngitongo na outside center o Isaiah Armstrong Ravula half back tiko ningito en mbongi binaka indayana and bisau error bisau karto me kaze bakto lutu kombe kaze tolu bisau me kaze bakto na ivel selesi ni mata timini nrua en na bidanga na miniti sauti ni mbera ni rona ngito wateke na mata timi ni reds en na bongi bena ka endai ni tinga na serengo ta na rongo tiku kina na tuku tuku ningito mai bonua na no pinga rabio asinate wa ningolo

0: PMN Fiji.
1: Se kongo na no dei tuk ningi to e na bo ni kua. Arto me ba barro bina sarti kuna ti mile vea vitu ni no da bonu e na bo kuni World Championship kana bo idhuri tiko mai Spain e na bo ni saranga ni kua. Rome buke wale bu sarti una timi na ndoni bi wata vlivi ni timi o se kuli ni sao ke na buke buke ni ndoni bi wata vlivi o jerri tua e na ke na barro ta ki na timi e na buke ni sotso tongo. Wari ta katiko kuli ni sao ni arto na sanga me na sabasaba na no arto ngito me kako ni ndoni na ndroni bi wan romo romo sin tamu e wari ta ki berto. Na timi ni viti e na kapitan takatiko terio tamani wilawa. Ana timi ni viti ana sotaba na timi ni varani se na mbongi saranga ni kua na mateni na orotong gitu watombu rato na sotaba na timi ni Amerika kena timi ni Spain and singa ni mataka kena singa tamu and na woni ruana gitu ana na orotong gitu watombu na kota finala ana waiduri tiko ena singa tambu na semifinala na waiduri talitinga na singa tambu na finala na gai waiduri tiko ena singa moniti na timi ni marama na Fiji ana sevens na rato na sotaba na timi ni Amerika na mbongi ni kua ena mataini na orotong gitu watombu ni mbera ni rato na sotaba na timi ni Australia kena timi ni veba ki Afrika ena woni ruana gitu ena na orotong gitu watombu. Dora ngono vina ka vei zuri al tongia tama ni nangi tori tiko na nai ka lima sanga bulu ningito. E na timi ni Swai Shipping Fijian Rua. Nero tono sotava na timi ni Queensland Reds. E na mbungi ni kua na yutu uti ni nondra tongito. E na sotsota ni Super Rugby Pacific. O tongia tama se ka ono ni ndongito na timi ni Rua. Me rawata na ka lima sanga bulu ningito. E na wuku ni Kalabongo. Mai tambaga talinga dona skoa na mateini nona skoa na timi ni Ndrua na Madha Sauti o Tongia Tama ni rato sotawa na timi ni Western Force mai Perth. Ia Tongia Tama e turanga ni Niue tiko talinga na sema ni wewakani Longana na Waitambo mai Mbua kandua kangitu binangasara tiko na timi ni Ndrua. Na ngito na bongi ni kuasa na yuti talitinga ni ngito we koe na ndao ni wewatabulithi ni timi o Glenn Jackson kamai lewena na timi na baki ronondolu rosa nga vulka rua kasabari tagaw ditiko ni sana yu tiyo titalanga ni ambaki ni nona vengarabi wangdaw ni wibagatab lidi na timi ni Swai Shipping Fijian Rua karto na sotabatiko na timi ni Queensland Reds and yu tiyo tini nonrato ngito and Super Rugby Pacific and ambaki ongo. Kini o tiu tinga na mbongi ni kua, ndo talinga na ngono binaka vei sevuris, nda kilawa binaka na turanga ngo, ni sa matatakau ti na timi ni New Zealand, na All Blacks, ena gitoro tiko na ikanduna ndrao ni nona gito, na timi ni Crusaders, ena mbongi ni kua, ni rtona sotava na timi ni Hurricanes, ena sotsota ni Super Rugby Pacific. Kaya o Riz, ni Madho ngo, wana numalisu talitiko kwe, na matini ngona mai lewena kina na timi ni Crusaders, ia sando na ngono binaka vei kua, ni sa nangitoro tiko na ikanduan na ndrao ni nona ngito na mbongi ni kua. Warita ka nandao ni biwata vlidi ni timi Rob Penny ni warita ki ni ikanduan na ndrao ngito na pasakiti ni nona ngito Reese ni sa may rawata na isaw-saw ngo. Kaitel ngao koe ni rabuli sarwa buli binaka may vei koe o irinandao ngito na timi na vei ka may warita katiko na loma ni timi ni Crusaders. Yan na timi ni Crusaders kena Hurricanes e rona sota talitinga na mbongi ni kua na sota ni Super Rugby Pacific. Sa ko talang gore ni tiktaki may na tambani ni ngito na mbongi ni kua na minindan vingaravi ya sinate waningolo.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Ndarogoza tukando mona tona nuku katun rawe na serke neta siria botingo bikenda na van miniti me diona kolo kondo na ngono leka leka ngango kerusana vitala noti kuki ni ke ilia se tora na bukuni wasini ngono ni na lal kai mana korto ranga na bukuni bakto tomi mana vera raningito sa tukono mayo ile se tora ni diona kolo kome kero na gebe busa ke kina yenda gina na makiti ngome kina ya sami dhabuti kona ginon rongito na timi rua na timi ni Crusaders kene timini Hurricanes ngangatiko na timini Crusaders na basa ngabulu kabitu tinkabatiko na timini Hurricanes karosa tachikome na Apollo Project Stadium Mike Christchurch and mbongi binaka ni kukila na ngongoro sa babaro tiko na timi rua na timini Reds batike na timini Fijian rua merona uzwe ni rara na buku ni soto sota my Suncorp Stadium my Brisbane and mbongi ni kuwa rona soto tiko ni odinaziwa and tolu sangabulu kali na miniti.

Oklanisa tegebu sartunga ngona non rongita na mateti merua na gita ni fijen robot kena temni red santa bani nivina katena verito na nonta toni pala en na buku ni soto sote na bongi ni kunga katena kono tiku ni mwavoki otuti teltinga ni mwavoki ni super rugby en na yamba kiongo ni mbera nirta unga ya tegebu na ya ni na top 6 Ya, abi kimi ni nasa sema ha makau tiko mai ni nasa narongo tiko bega ni robi talo tiko watiki na nondo wa ana someone language producer o Tony Peseta and bogi ni kuwa na buku ngani kena na amaro tiki tiko na someone language week and tiko buti ko and singa tambongo kana mother ondua na buku ni na kena baka na numi tiko kama maro tiki tiko na mother wa ni bosa baka Samoa au kila ni ya tiko butikon katul sanga bulukan doni singa kana ngai zabu sartikani ena singa borro we mengo na zakatiko kena ndo na kena launch seta buditiko no prokaramu na zakatikani na bali wa lesi ena singa tambu ena oti harto sato bola katuna anito il zakazaka anito itokani baka zakazaka harto wa ena PM and Samoa Ebiza ni tubu tubu eno buku nike na ananu mitiko na mazawa ni bosa baka Samoa sana Samoa Language Week. Ia erito tukuna na Pacific Center for na Center for Pacific Language ni bosa chiao ni sa dola tiko nangonongo na enrollment. Wana free Pacific Language online course ngo na 10 week course chini na mada wana kena na zizi tiko na wuli bosa ngo waka Pacifica ngo wili tiko kina na bosa waka Samoa, Rotuma, Solomoni, Papua New Guinea na Niue bosa Cook Islands Vanuatu Vanuatu Bislama wangao Niue na bosa baka biti koetama valakala hiapo haku face to face kede ngo achuna face to face learning vati kena online learning rto sa tukuna tiko na Center for Pacific Language ni ndola tiko na ngono ngo ia duongo 4 weeks course kwa ngo kwe baro tiki tiko ngo vanga na mazawa rurua online face to face rawani ni vitar tarayani wati kira tau na ranini enroll wana centerforpacificlanguage.co.nz se ranini email wana courses@centerforpacificlanguages.co.nz wikimu ni beka na londa ni vina kata na luvenda merle ya sotu na wosa baka biti merle buliza tu se okenda saramandanga na itumbutumbu na buku ni wosa baka biti ngoisi ni somi abike muni na nonda ni na numi tiko ni ndo somi sanga ni somi ngo e freezer tonga sanga ni somi rani ni na no enroll ko baka sa tuko noti na centerforpacificlanguage.co.nz se rani ni email virto mo baka taro and na buku ni enrollment and courses@centerforpacificlanguage.co.nz

in Fiji. Mena ya dhili kibe na tangi ni ya longo. Wutingo wikendi tini na miniti me tini na kaloko. En na mbongi naka ni kuwa mene tini na kaloko. Sana teka wutio ni kina nanondanga ona ni rongo sere tala itaki. Maiwe kemi ni kibe kemi ni. Anadolo tiki na wani teleponi. Na seba wolo nandrao sebe sebe sebe. Lima tolundua kebu kani bebe na numi ena sere. Se ni bebe botai se kere sere. En na mbongi naka endai. Ia arto vivana numi tele tiko mai. Na tambana ni uvisa. En na mbongi endai karto kere kere. Tiko menda nangangaro ni sara. En na viva kaisi ni kaba kaisi. Tingo en internet en online scam go ya tingo ya kalandi karta kete te kiti ko ira ira ndo bi na kata na na bakoko yango ya bakoko yango se mera tereni na fitness fitness sessions ara report ta kemo e bizana le niveau noa ni ra rede na Facebook se ne vola mata ndo na programu ni tereni na na tai ka kritika ni kine veira keba kaira talitaka mera na vola ini na ezandra nangona era sara message o chikina atugu ni sara veira mera na baka lewe ni form era baka lewe ni va lewe form uchara ngai bitar tareni en duwa veira nandu ngai bitar tareni veira en WhatsApp nangai kire veira mera na download taka download taka in dona app ena nonra telefoni ngome ngai tugu nchikime veira ni ngoe baka ngataki mera ni ratorkina na bei wale wale so ni nonra na tereni tiko ya nangona utinga ra ni utinga nangona era sa download taka kina na app ya sa rao saranga be ira na dhakabutiko na dhakadhaka ngo mera na kobea na nonra akaunde ni mbange ratora na ilavo era tukina. Lebu sara na leo nivo nua era sa ripote tika ni vire na uvisa ni yali na nonra ilavo ena vuku ni nonra apaka lewe form kara download taka na prokara mongo. Karto sabi baka salte kitiko wikenda kede sara na leo nivo nua mekakuwa ni ndando ua rawai rao rao tu ena veitala nua baka ungo ena mwana liba liba ka menda ndau ngangara ni sara na buku ni sona vitala no kando ya dhuma iko ndongai na kereke nda menda do download taka sona app se sona programu wana nonda taliboni arto vivaksal teki tiko na tambani yo visa kebuka o nikila se sarongoza endua baka itabi teki kwa itiko en huku ni zaka zaka ngo minikila ni ae zala tiko baka lawa kara nini ripote teki reani na tambani yo visa na namba na ndua lima ndua seba lima rani ni vitar tareni kina ratalenga ni sulia na tukutuku lo kuni tukuna na edha munir ni ngiri nga abirna crime stoppers ya na namba seba wala na nrau seba seba seba lima lima lima ndua ndua ndua ya na namba ni rani vitar tarekina kebuka ni sanga ni vina kata mena turbaki na edha munir vipaka na numira ramba tiko vikenda na buku ngani kena waka ngataki tiko na mwone liba liba menda na ndo ngangaro ni veira na ndo vipaka isini tiko ena internet net sen online skerndo online scam ya kunduango ya sartingango ya kalanje nango nungo karto sa retetiko na tambana torto na tambana ni obisa visa batani tukutuku mai vera leni bonwa ni sa me yali na non rela bona non rakonde na buku ni non ra dano takana app katuku ni vera na non ra bakalewe form tu en tereni ni taichi chale mareo rewa nongu vanua lumani motiko bikenda ona na miniti eme tini na kaloko na mbongi binaka ni kwa binaka vale vuna sema tiko mai na PMN Fiji sepa manavi tena mbongi binaka endai

Rosini ko doma nongo baka mawa si bitingo bikenda na tini ena tolu na minute wa nda da moingo nda nga wasini nga una ni rong sere tali taki mai beke muni ki beke muni rani ningir mai en na sei bawal nan rau sebe sebe sei bawal lima tolu ndua ki baka ni beke re sere se ni bebe botai ena sere ena bongi bina kandai rata langa ni ni bola bola mai ena ni to bola mata ni message mai kina ena PMN Fiji rani ki to nga iwile kana no muni ya a kere serre se bebo te na serre en na bongi bina ka ndabi ba mbula ra ramba ke de a be ken de ke de sara na semati ko na bongi bina ka ni ko be bu no da soti ni semati ko mai kin ni mbula bina ka ni mate bina ka mai bina ka vale na vito ko ni tuk mai en na bata bina ka ngoni PMN Fiji na be bongi de sara ni barombuka mai na tolu kin tin korona ka loko en ndo rongo tiga ni kina en no muni steseni Ngoe o Kalandi e na ndose bu rua pointi rua na FM da mbule binaka mai Whangarei e na ndose bu tolu pointi ono na FM mai Hamilton ni mbule binaka. Na se amatiko mai Hamilton e na bongi binaka ndai na ndose bu tolu pointi ba na FM batana kina mai Tauranga na ndose bu tolu pointi walu na FM. Roturua ni mbule binaka mai Roturua e na bongi binaka ndai. Binaka ba libu na se amatiko mai na ndose bu tolu pointi ziwa na FM. Mai Taupo e na ndose bu ba pointi saiba na FM. Hawks Bay e na ndose bu tolu pointi ziwa na FM. Taranaki ni mbule binaka mai na Taranaki frequency batangaya do se betolu pointi ziwa na FM na manwa to region ni mbule binaka de mbule binaka do se betolu pointi ba na FM in Wellington and do se betolu pointi bitu na FM batana kina and do se baba pointi ndo na FM do mbule binaka my Christchurch and do se baba pointi ndo na FM my Dunedin and do se betolu pointi walu na FM sanga ni ngole de kem do my Invercargill and bong binaka ndai and do se betolu pointi ono na FM sanga ni ngole de kem ni ndo se amatik mai and a live stream ni pmn.co dot and z ni sematiko mai banua ni mbule binaka ni mate binaka mai batana kina bikem ni na sematiko mai nebe se buru buru so mai na tokala we loma mai bikem do mai Australia na do sematiko mai barani se batana kina mai UK ni mbule binaka binaka balebu na do bitu ko ni tiko mai na nonde bata bata ngo na do bata bata na lube biti en na bibu no zaba nga nda sematiko mai kina en na mbongi binaka ndai Bonga ke munia ne belita ke nei Joseph Wakolo and Serre Tisa Kandre. Ni sibiti ku bikenda na tini and on a minute.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: La roda te kana tomara tona wonga ke no bukalo ina serembi mai ko suba we ke ri bosa dina serili ko te sakandre ya wat ko no nyo ocho sefa we ningolo wa ko lo kwa lang seri ya ndo me we ningolo o ke re me bosa dina bu ko ni ngo mal malumu na vo na mata seri na wonga ke munia ia na seri tar bango abo te digen ki na be solo rendindi bina ko vale buna message mai solo rendindi mai Hamilton bula bina ka saula Bina kwa wale bunanda wito koni tiku mai na bata bata bina kango sana numi tiki niki no kemi o tarai kina kina no muni ibu wale na bongi bina kaya ndai bina kwa wale bunanda wese mati boli mai kando wito koni boli mai na bata bata bina kango na PMN Fiji se pama na viti sanga ningo leda wikina arto na mara mango Rebecca Rongiza losana nangiri ali tichese watakei litia heni wono bina kwa wale wike mdo na mara ma nando wito koni boli tiku mai na bata bata bina kango ni PMN Fiji na seri tarabu gosabu titikin kina wiki mundo

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Da rawa tika nanto mo iya solo komito to ena serena bili bili o kilani iba nta kapi nagsarte ng maramatau may otara na iba katangyan ng bongi pinaka ni kuwa pinaka pala bikem rinvitini na kero seri tig may kena pipa tay serena ng bongi pinaka nda iya na seri tara bongo sa mo tay tigyan iba iya mela iya mundo gona na si nambando may nepia mbule pinaka mela o kilani ngante tigo may viti na ngono pinaka ngo sing suri tigo na inona ulumatua opinion si mundo ando sa mo tay tigyan iya na seri tara bongo sa ngani ngule labi kemo ni kede sara na ngoni ni rewanga ngoni bulwe te me rewanga ni war romo tiku mai ni siamu tiku mai nambongi vina kendai malombula ropate vina kavale vina ngiri tiku mai ke na kere seri na pepute isere nambongi vina kanikua seri tara bongo ni sabote itike nikina

Abuso tiano mo na songsong ni maramni tamba daka daka ni loto wesele o kalandi usato wase wase sino ti Methodist Women's Fellowship AGM kapaka dertingo o kalandi na Willow Park o kala ni ra ngole sarti kumi baya o lele buna maramatina meramiti ko na bosiongo wakambulo tika ni biki mdo na marama na Mrs. Tumbe bateki kiki mdo na marama mdo ngole sarti kumi den den and wakuni bosiongo and moni mother wango na zaba sarti ko and singa moniti. Sagani ngole zabe na serta rabu talanga ngo apu te itinga na numitali tinga kina o andi tawa mo elibi mbolo tangidi en nambonga ibi naka en daibi naka wale bu na barrongo tiku mai sa look forward tiko na redi ke munitale na meromo di ke munitale en na studio en na madha o moyongo na serta rabu ngo sa na numiti ke nikino ke munikina na muni bu wale au kila ni sangara bibi naka na songo membole tira tutau kausa abe bote tiga na sere be ke mun doy en nambong ye bena kan ko ndo simi roba na ita na tabita bi mena tembar meno mun doy nambong ye bena kan dai

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Mwana tona bonga kamitha ke matani mbola en sere ni rosi ni sawa sabo tongo weekend debut na miniti eme tini kandua na kaloko au kila ni sepakatanga utalitinga na ngono ngona non rongito na timi rua na timi ni reds bata kena Fijian rua na woti kumbaka ngo e rosa nga bulu ka tolu na miniti me nangai dhapa nangito raus na kainga na timi ni Reds e rosa nga bulu kawalu ka rosa nga bulu kawatiko na timi ni Fijian Roa kila ni ndona sote pinaka saranga rosa tatikina na timi rua e na mbongi pinaka ndai karo sote tiko na Suncorp Stadium mai Brisbane sa tosa taki sara na kenda tau kai na Reds kina tolu sanga bulu katolu ka rosa nga bulu kawa na timi ni rua ya na seritaraba ngango sapote itika niki na wewekani rua o tamai cheke ki tamai mendi ya nambungi vina kandai vina kawali wiki mrau na wewekani na ndau weitokoni na wei semati politika maina pengoni kethi sara ena bata bata vina kangoni PMN Fiji sa na serta rabongondo sa wana nanu mitiga ni kina batala kisanga ni ngoleza birto na bubale na benga rabi mai Weymouth o Lemeki o Lewa batika rito ni Sulsole Luisa o Stereo Josh o Naju batake Lina ndo sa nanu mitiga ni serta rabongo sanga ni ngoleza bi norto tata na ngone o Filipo Ramua na vuno za ponga ni barongo tiku mekina turanga tohbata na mbongi pinaka ndai sana no mitel tinga ani en na sere tarabungo ai nambunge bina kandai thangi munde ninda le roro biko takiko abo tingo bikenda ilima na miniti mitin kandona kaloko nimbulo binaka

him in Fiji. No mulo mani vale nando mo ya Matthew Salauda sa sibitingo weekend na tini kandua and tini kabitu na miniti okla ni ya sabula sartiga ni meza na nonrongito na timi rua na timi ni reds ke na Fijian rua abasa nga bulu kalimu tiko na ngono ngono timi ni reds rusa nga bulu kabatiko na timi ni rua sabo sartimbe ngango e tolu na miniti pasi tolu na miniti me meza pa nangito and nambongi vina kainda ya tumani tala nanda bina numi and sere and nambongi vina kanikuwa na sere tarabo ngango ando sana numiti ganikina na o Richie kei Ndifilo Smith e Mangre Walter Chun kei Baulina ta e Mangre talenga asang ningule zabi Olivia Mbola tangivi watikena nomu nivu wale na mbongi vena kendai vena kabali vena semu tiga mai Mangre na mbongi vena kendikua poka talakine vei Ruthie Farrell ni mbule vinaka vina kabali vina sema tiko na anda wita kwa ni politiko na PMN Fiji asenga ni ngule dhabi ni maitengi dhaki mba utalanga na mbongi vinaka ni kuwa kwa singikila ni singitiko rawa tiki kenda asenga ni ngule dhabi Mosese wata kei na nomu ni Leni Vale na mbongi vinaka indai watana kina na turanga ni mbua turanga ni anganga tiko saramai na Auckland West na mbongi vinaka ni kuwa we roti wat kena nomu ni Leni Vale o Charlotte mbule binaka na seri talangango ni sana numi tike nikina na mbongi binaka nda isa nga ningule dhabi turanga yanu o Malcolm Andrews o kila ni abaritaka politiko o Malcolm Andrews na nona ibola mata yon na vidi na singa sa awete ni sa may may dhaba toko na nona vingarabi na buku ni timi ni Moana may and nona vingara mi politiko na timi ni moana na vidi ni singa sa awete kila ndara kila bina katiko na itala noni nona tu sa na may na itala noni ke na fante kitiko na timi ni moana sela kutiko na ngono ngo ya da baka nui ni vina katiko ya nibe ya turanga yanu Malcolm Andrews anon mi barita katiko ni sa may zuki bakando ni zozo ni vingara vi ni totoka na non rawa ite totoka na wala mata na turanga yanu watong kwa na bikai barita ka sami zoki bakando ni zozo ni vingara vi sami rabi na indami dami ni bitu mbere ka sara suru na nungu manu manu tambo na belo mi bakita kilikila ni sami zawa indoni lesi lesi ni vingara vi totoka baka wadi totoka babi ni vina katali tinga ni bikimu ni turanga yanu na ndozi zingoma tu na kere kere ni na PMN Fiji na buku ni nanda tondo vitala na uklani na tomani tiko na nanda tondo sema tiko na bata bata vinaka ngo ni PMN Fiji ka sa nanu ni nanu mitali tinga ni kemuni kena nanu ni matapu vale na mbongi vinaka indai.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Queenie featuring Simi Roba and Serendiva Lotu. Sabi mo matigo bi kanda niten kando ay nambong ibe na kanda ay bi na kabali bu na bi sema titi ko mai na bi na ba rong titi ko mai and bi oliba oliba ni 531 pi and nambong ibe na kani kuwa iya abi atakaro atakatok nga yani na itu kutu mai virto na tamban nindra kaya na kabi ni kome bala titi nga na iba karo ni uza taumbi bi kimo ni na we kanda mai na South Island and my na singa tambu beke mundo my na Tasman district northwest of Motueka na heavy rain warning beke mundo for 41 hours tega bo my na mataka ni singa tambu katol singa bul kando ni singa ni polome me ado bona rona kaloko na mataka lile ni two city na makiti ko kena me ndo na taumbi tiko na uza and na beba nua abaka na Tasman district na makime na tumuto tolo sarana na wai and be uzi wai so kana reni na makita litinga me na lubu na vengo ni sala and na bibu no lulu bra sakere tika kina be kemuni and na puku ngani kena na ngangaro ni tiko na nomuni be indra bayaki o nangonongorto sa viva sala tiki tiko kere tiko

kerini baksa teki na ikeli ni wai se na ibakata watala kina na nomuni gutters na manendele ni vale na buku ni kena baka rote kitiko na tauni uzongo tiko talanga na ibaka rongo vike mundou na rangers maibula gotalanga mai South Island tiko bu mai na yakabi ni singa tambo ya dhapa na mbongi lebu ni singa moniti na makitali tinga mendou na na mena tau mbita li tinga na uza veke mundou ka senga ningu leza veke kemunina waki tiko mai na Richmond kena Bryan Rangers waka talaki na Rai Valley soli tiko tali tinga na ipaka robi kemundou mai na mbongi ni singa tambu mea dhapa na mataka ni singa tu city weba sala teki tinga na tambana ni Raki na buku ni muni papa barau teki kemuni kemka ni klani tinga na pibu no elolo virsai elolo virsai I saw lulu burara na buno ni tiku kina ni toso and toki dhake na buno rewa dhake se na pivu no iso sana paru teki tiku moni na rini ndewa kina me ni nanama kitiko na lulu ni be ngoni sala na be uzi wa yeso na be baka tayara na lulu tiko kasa kere tiko na nomu ni ngangaroni na buku ni beto siyaki baka talaki na be ndrewa yaki and the money mother on Bala Wongo. Na sere tarabangondo sabo te itike nikina be ia nda sana numi itike nikina o tamai bilibe tamai wadisane tamai tumbuna te wabitan rondol ratu manasa urusi o leo nda kuwa abatalaki na mosese na mbongi penaka ni kondo mbule penaka na turanga biwa kani anuitaka ni tose penaka tiku na binga na angara vitavi na soso yungo na mpeka na mbongi penaka ndai nda sana mbule penaka na sere ngo nda sana numi sere itike nikina na mbongi penaka ni kuwa

0: in Fiji.
1: Bauna no mia weekend, mo yino ke tambua. Kote di mebi kenda nangone ni sabu e rosa ngabulu na miniti e mitin karona kaloko e nambungi bina kende. Kla ni sami zaba na non rongito na timi rua, timi ni Fijian rua, watike ni timi ni Reds, ma inganga tiko na timi ni Reds, na basa ngabulu kalima, rosa ngabulu kabatiko na timi ni rua. Kla ni sami zaba taliti ngai kia, na non rato ma ingito e na season go, e na ronondolu rosa ngabulu kaono na timi ni rua, mebi kana ni rato usenga ni kambadake, na itu tu engan rebi meratu na kita tali tiko ena bo na visa tali ena mada minggu ya ndare de apa bini pernah kataka na nortu na apa bini pernah kataka itu nazarbo ena buku ni kita sama iya rawa ena visa na ane tini kawono na madawa ena sa otipa minggu rangi tu tiko ena visi bi madawa ena buku ni kita ngono super rugby kasa sama iya zaba tiko ina bogi ni kuwa ya ndananga iya sarabira tau tale en rono ndolu rosa nga bulu kavitu mebaka nga sa adhaura katiko ile satora ena ni roa vitala no tiko ana mbaki bingo sana ndo tali tingana nondo tau bebaka ndawi ni bebaka tabuli di kabo na tibi ni nrua en kwa na rono ndolu rosa nga bulu kavitu ya en seritara tali ngango ando sabo tetike nikina na na bebe kani ndo siyama tiko mengori mai Weymouth milio sili mimbawo tamai edi o isoa una o seriana nime iba kima moniko butana kina vi papa ndo ngoleza sang ni ngoleza vikina na buwale na vengarabi ole meki oleo batikirito ni soli soli ndo mbule vinaka na buwale kethisara na mbongi vinaka ndai.

0: You are now listening to PMN Rotuma.
1: Ngā tātua takoa, kaumane, no, I like you. Ram ram ne rente, kamata nos ngā rue lang ni michi rente, roi tako ta vese, ka siok ta tala kamata ni michi rente lein, cho afrete, sasing ta Wilma, Wilma, sasing ta Wilfa, kakat mau ekra cheni mua te pema. Wilfa, don't write anything in the chat because I know you're going to come for me after this. Ka michi rente, Lele itse e te pia mako sa sing. Tene ofa te lalang na micharente e reko is la hoifingang ma o sa sing rua e Jesse Ringamoto ma kerese tuni e lalang na micharente ne. Tene ofa te is e lalang na o sa ngarue e reko is teang e siase ma whanga ngach roi. Ka mumola is la kamat whakso rek la whanga ngach roi fingalele ma ta rako ki miria. Jesse ma kere se awa noa ia e Māori fingalele ma ta awa rako ki awar se osa hente siang ne teang e se me lalang ne micharente.
2: Le noa ia tuas li tisi rilmo fanyo enaf patia.
3: Aksa do asli krisi tuni ngofani malha.
1: Orofing lima tarako ki mama ama o i mama pinga eriko ora o rakeksa ama itu ngangacha ka famori te pe mai sosi yo kane se atem ta ama koi nanga e rotu mane.
2: E noe do uru li eko mariu ma musi.
3: Ei, mai. Mi kaisa to asta. To role kanisimo atuni.
1: Fofo yakse e rakek ne awar si tene osu tu atakoa ne noha foe me lang ne micharente ta angas farua fane paptia ma oi nafa ma fane malha ta tenga sia ma ise la lang ne micharente Nicholas Sean Tonu Marilyn Rose Fuata Fuata Varia Singh Micharen lele si o si awa ta koa ne so ko ki fas hoifing ang ta os fanga chrua mumola is la hoifing ang se makat ne kota palmere se la lang ne ngasavte fing lima ta rakokim ne fiang okim kamatang ne ngarwite kamati te ne kamatapin ama ofat se maka yo kamata me te ne ma isla kamati se yo herua o mata isa utu se mo ka te on kamatanga fing lima ta rakokim se os hinti siang ni noha foy malang ni micharente.
2: Maka di kota rilis nga sauti fati dala expenses maka da e face
3: perfeksia kapteng ni domis remata soke nengi maka di nexe da domis kumenyang fahit rong-rong niya na kumunyang hindi da na tayo forex si Amir Lahiswang sa na rimaka Amir Lahiswang siyo ma tarisi makitis that's it
1: Fofayek sa kamatang ni Omar ofat se maka ma fat hat maka mate kamata mate where did all of this passion and love for music start for the two of you? By the way, we have Samuel Atokeve Skills saying great to see you both. It was Facebook Live kakata mau ekra Cho Afrete is also saying a very good morning to you both.
2: Hey. Tomare mak kamat miau jomis high school ma fup jomis fariri ewo komis ofsi makam la far ma foisi mak mauin famuri suom tang jomis kamutang ni ofsi makam ni
1: mawar wafla suom mak ma wafla het mak ka taka o wafla fula mak ne naka he mak ma so mak sta ta re re
3: lili simala he mak ma so mak ma beh mi ta
1: fofo yaksene so yo he te se atom ta famur swa mak ne ao heta ne famer swa mak an ihete ne hoi sawang se amar ngaru e hanap ne he maka ma mak tutu ne awar po ma af ek se ta po ma hoi sawang se awar ngai e fiang fi fista lea. Who is your musical inspiration?
2: Sigo ma Mau sih mak reggae, makam lagi dube, makam tut fidi.
1: Kira sih tapi sih,
3: tengok ngu anwas sa makrutuma, sa familyne he makrutuma masuk makrutuma, ta ono nato ofat si remaka ka remak lagi anak putum.
1: Fofo yekse. Auro fiang yekse rong-rong ne rong-rong ne makati auro kota asok se mapal merese lalang ne ngasaute ka fiang oka rong-rong ne mo se makta o makoma ne ang fahit he se makta e reko on koma ne ang henta ne mata auro ta veh se makta ne auro ta te omar what is your contribution

0: Ma myrta au tikup ni marta, ma fanas tesita reanat ni beats ni maka ma ti.
1: Awa fofo yeksia e he maka e reko fatu ta onan hoyo fangta ka tirwo tu ta onara fe ne makta he ne makta ne ma kola yasa marakom niang faheta la fingli ma mato on komen niang henita e awor e reko e na andering teke tuka we will stop there to go to the next question la se utaka feang hanu cheta se mua ne ka congratulations on the new release. Ne sitene osu tuata kwa ne katminti a foire se mak fo ohe te is. Hen maflele is la a foise. Katapie ma se mak te a hei. Is la a foise e o sengaru e lalang ni michirente. Ma fingle ma se la sita utut. Ela pulu fek o telefone ta se o foro. La pola e la a foise mak te lalang ni michirente ne. Ka utu sta famori pola la a foi se maka ka famori la pola hoi sa wang tapin si amar ngarue.
2: Numan page di YouTube ta TMJ Production mau tahu untuk page ta para utu dia mis post maka ta YouTube ta.
1: Manolo ka famori pa hoi sa wang e hanap fak moni, how can they help? Because I know that all of this is not free. Ngaruti is needs help and needs support. How can the Rutuman community support you too?
2: Pai hanap dah ma amuri private message ma mom na dom account ni M-Pesa yang mesti ngaruh ke fit.
1: Awa fingle le ma rako ke mama M-Pesa la pola os. Famene no ha foi melang ni micherenti ni la kil hoi exi os ngarue la inya ma no ka faxe ru ek la ne faxe atha ru ek le la nasilin se awan ni la hoi sawang se mar ngarue. Fingle ma ta rako ke mama M-Pesa ne.
0: Nampak cuma episode 2854 257.
1: Ngacha tako o a foi se empaisa nampa ne empaisata 2854 257 se tene isto tu atakwane no e vasta fingrele a hanis ma Yo sa bank account se hua transfer savings se account ne ai se weke tin te rene mata empai sa se spang ngachrua la hoi se wang se seranga ru ne e reko is a foi ka ngaru ti is ngaru is au se is fa meru tu me hanap ne os fenga a meu ne os fenga ka a pumo ek ne os feang fa krutuma isi ne ane os rei ne noh e hanua rak os feang rutuam ta rak tapi ma e fe e maka ka os susing ta wil fa ia iria wafla he mak la pola fuaria ora ahe mahunga ne iria kat pora la ia se girls ta ne taang rong rongot ne os susing ta wil fa he la rakek tapi ma ka soyot ya tistas ne ama page heta.
2: MJ Production.
1: MJ Production.
2: EAMG.
1: EM.
2: ET.
1: E fingle mata chipiar ho exe ko chiste ka noma mo ya sita ti tut.
2: EAMG.
1: EA. MJ. Production. Ngacho tako EMJ Production, a YouTube ne?
2: Yeah,
1: A YouTube.
2: EM, DMZ.
1: EMJ Production, a YouTube ngacho tako. Ka isla, hese so yo, e hanap ne challenges, ne opportunities. Hanis marutek iya tako hai tita mato nga ruwe firingi leung I fear it. Ma fiang rutuam tango hei ro e ar ne lengta. Let's talk about some of the challenges and opportunities in music, but also where you see the future of music artisi osa makfakrutuma.

0: Rex in New Zealand on air. E hoia sawanga.
1: This is PMN Rotuma.
2: Ngāti tukua meneti sang maliam se he roa e te lalang ni Michirente. E lalang ni au te makta chau ma ngō makmak e tue kata. Hoi whengang ma sasingte e TikTok e hanapate a me urne os whiangru tuam tane. Ma sasingte rako kim yo hati e pukma pukhata pukharutuamta ka tapema se live ne aso ke TikTok andreng live ne aso ke TikTok feang ta feang arta ma feang pa ekta ma feang chaura rata ka se ma oite amis ne kat fe feang rutuamra e reko atom am kol se ma e feang fifista ma feang fita ma feang tene koe nang feinga ma awa utu tla pola la feang o inan e lang na tam kono wangta om este ek om ma ek ngo ma ek feang rutuam ta la feang se otolihe rua e reko pa esla a Mauria feang te lalang na tam kono huangta. E reko kat porla liu mla ea e ngaruita o fing le famori feang rutuam os fami rutuma kola feang rutuam on ta nono ka kat kamatra e lalang na tam lalang na to rita ni lalang na to kono huangta mata ngo ama ek pao feang rutuam ta ka ngola lata pima se TikTok e reko ngo fupe fiti ngo fupe fiti mato ola io se ka feang rutuam ta andre reng kat inyara feang ta ma kola hul se feang fifista ka e TikTok ta ngo rak feang ma oi e osa hinti seong ne fupe rutuma ma rak e rutuma ma te te amaru hai feangang ma sa sing ta vi is providing different spaces ne la pola na au la feang rutuam la pola os famur tutu famur atakwane pa rak feang rutuam ne kat fe feang rutuam ra e oris kauno honga la pota utu la pola iris la rakwa la feang e os feang ta la meur feang ta ka la lele feang rutuam ta ngo leum se hanwete fau ronghul ma fuma vehia ma ilalang ne fau ronghul ma fuma a ma ek feang fifista e reko a hei leum se hanua ma kola feang fifis la po ngarwe lele la veh rak lele ka ati se hanap ne po ngarue ne malalam ma feang rutuam ta la mao ma ka e reko kat ahma ek rai lalang ne tom kono wang ta feang rutuam ta ahma ek on kametang ta ahma ek mah ek feang fifista la pola veh rako ma raksok ek ta ma te leum se leum se TikTok ta ma ta pose ta utut a la pola feang rutuam ma elsa ma la tiene terene no ka ngo taf ma ta la sei TikTok ta la awa os kao ruang rutuma la pola suruf la kaha ma feang rutuam ayer feang ta ande reang sir ma ka oka eko oka repo ma tango ea ka se vi la fak masse ngarwete is ayer ne feang rutuam takat notchra ne feang rutuam takat hot raipo ka ereko pa is la rakla a me ur feang taka tapema se iris ne oris feang rutuam takat hot raipo la rakek ne feang rutuam ta os feinga manono ka iskal ma mafrasi la feang ma takal rakek rasi is ne is kola kamat os pa rak feang rutuam ta kamat e is michirene leitse henta ngole glory kirikiri roa os nua ia e maori michirene leit si os makoi nang ne noh e kirikiri roa waikato kirikiri roa oire tekne os noh mamahan ka noh ne ilalang ne Michiren he loved is. Minit sangmata si he ruaheta la vahe is ilalang ne Michiren te. Makat ne hoam is la hoim hoi e kipika emo a hei te hanapat ne feang rutuam ta. A meur ne feang rutuam ta finglele mata rak okim. What have you been doing to keep the language alive? Kanonoka o telefon heta villain eo CU ma te angang se ar nerita ma good night se ei pung lele se ei hoi ek tak ma tak mou ne ka tino hand ma isla ea ai okif os ne ma mafla mou.

0: You are now listening to PMN Rotuma.
1: Ngāche te kua mene te vol, a isla ngoka isla vohos ngā rue. Ne, o eksi tēne ausu tua ta kua ne hoisi ko kinga melelang ne michirenti o usu noa ia. Fofo eksi e fofo ne ngā rue te male e ate e pung ne ren liom e se michiren us ne a iote o usu noa ia e hanisi. Osa sasing te e TikTok ta iyo ka screen it time a screen heliam screen heliam se screen her one telephone herua a screen he gif ma no no ka screen he ka tafinex ai mosio screen he taru of fall hack liam on screen he on la lag ni studio la aso kwa ngarue ma screen her was screen the telephone herua screen he vol ma no ka yo ka Muff on liate yoseka reang la cross up and down side to side. Ma inama screen evolute. Ma no kala hoi minga savat la non ka screen it screen e kaune pepe ki kapakta elopo. Ofing lima se kiusar singoka. La ya se ya ya kasi famori screen eta PMN rutumata mene accent ka wa ka tipo se tene os to ta ko e almost hanisi ma fofone ngarute langnes ngarue langne e os ngarue la langne micherente ispo ma hafingang mas faring royale chese ringa moto ma kresi tuni e hanapne makne palmere elalang ni tiranite i makte hen maflele ki pui kai kota la afoi mumwase fingle matala se TAMJ Productions tanaf se os chat kalanata pi ma se os ngarue e PMN Rotuma la pola isla yosi ne ni ma afoi se maka hoi fingang ta farua fiang ek kam kamatang ni ora wafse maka ma hunne he makta ma ora hei te reko ora hei se ava te mo e hanap ne he maka ma asok ne ngarui ne maka ne e reko is inia ni AI ne i e reko AI is taking its space as well in terms of Rotuman music, and so these two gentlemen, these two young artists, are speaking. It also provided the opportunity. Anav la pola os sasing ti Samuel ato keve la rakek ne yopangaru ang siyama os fahareng roe. Avle lipaut si ispa merotuma la iso ek os platform tutu atakoa os ututu atakoa la pola utoke os ngarwe fakrotuma se mo. Ma isina ne ngarwe ne faro ere ka teng era ka ere ko ngarwe lele ne asok ngwahe nonoka is pahoya sawang setine ustu atakwa ne pahoya sawang e hanap fak mone la pose mala empaisa se namba ne telefon te is ruo volyom hek ruo liam hif se os ne noh e hanua e la pola iso ek e mobile wallet o ne pola iso ek e mobile wallet. Mobile wallet is one of your options. Ka la pola iso ek tapema e world remit ne? World remit la pola hoi suang se os faruoi os koinang rutuam ne he makma a soke ngarwe ne e hanap ne maka is la posima la hoi suang tapema se iris. Ka hanek teet ne leum e os pirismene e fiti e reko long weekend fingelele mata se e os lalau e sala se au ne ul motoka fingelele ki pui ka la ul motoka masi iom ki pui ka ul motoka ka foye ma wose mumola la soko kif o lata ne ka e tapema se os famene no e hanua av motite is inyane av motita kakopta tapie ma faofa av motita fingerle ki puika kakopta ma aisoeke pulol ne no notch la aisoeke av ne e a hua motka elalang ne kakopta yala fingerle ma aisoeke o fog lights pa meren dedyang a hela la elalang ne kakopta ma la full beam ka full beam ta kat lilira ma fingerle ma aisoeke o fog lights ki puika ya kat inara kilkaliang ne fog lights ne button ne fog lights you see Google ne you see YouTube e reko ngola sui ek mato manomata e ursi engine motokata ne mongkal sui okifra ka fingerle le engine no motokata ta e la urwa ka fingerle mata lasi YouTube ne Google la hoiswang ne suyo si ta famorit lasi o mechanic la suyo ne fog lights la pol ek tapin ta angach ta ko os nga rue elalang ni micherenti far la ngach oitu la holo lumek os meur tu ta ko la pol is la hoi keliang hoi ek e nga savat la noan Yos ngarue ngasavat la non oire tekni is la pola hoi fingang ma os hensi siang ne mo ok ya ngarue ne Rotuma Language Week kakat mau ekra Karma ekta pima os fati is kunau John Kunau ne taaf oka makma oi e kunau ne kunau vibes e YouTube la pola is la hoi fingang ta pima ne kata ang lalani os ngarue ngasavat la non ka hoi ek o ek si tine os tuata kwane na amusava la is la tiang isele lang ne micherente si avati is la hoi puang hoi ek e ngasavat la noan fuamus Malalum. Tis la lovi e o hefurani.